0: 11 AM. The time check.
1: Come baby, ciao a bitch che come mio dio co che piara boro a boro tane a dek rapa FM.
2: Mani wa madodong inyeng nam. Watiyo kinyangwa yuma beya ni poro chan. Makirumi ni chingwa wakwari mo chan ke gahiwa. Ewa kumirumi lim o wakijat nini. Ule biyachara wera ni hini machalo chulo kwan. Geru, mungkong mayot kong ki piye wi chupe machala buki ni kuwa mabe. Kepibo chidu ni pa jingi kundamente dok paro. Pi ilu malo kero pila pu kumiyo kwenye ikirme timu biyachara. Nyet ni pu wako lim. Yot kong Nakotan, we can call Napoleon. The man, one in one, we're going to be able to

da ipo apo wiya ke kana ye ni karma wiya ma ko chil dan wa ye ni do cha ko cha na yo no wa pa cha ko cha na ba na update ni dan system because you know ni armo ne cha ro tu me ma ro mo no ke mo ngo because kita ni ga me ta ga pa ta me ra ke ni ko ara er ka dun ko ara pe bi no ni a do tu jo an no jo chi no po beri yo ma be cha ne ga le ga ni ga e gi ni ke ne cha ni mi ti ke yo ma be dependence on politics because most of these people don't depend on politics. Think to get wealthy.

ba tex rek da pi concerne wu pi ara tex lo ma tex rek da gëna mëra mëra ya mëra cha xawatu ni wan may ye kané wa pegi ko bay wan na cha lu tele ga buru ki buru ala ci wa pegi ko ko so wa tigi cha xbe ko ga mëra da so wa yi ni wa fo yegi ma tex rek da mi ke lu programme ma pour le da ki da ga fo ni ene ni fi sa risa ye fo pere mo gëna kama so sidio ni gidiyo fo ni bot ene ni keken mano bot ko kwa yok mi bot beneficiary mam kini mini ki chene ni gino ni peka ti men kina ane keke tik an che man no chale mutema ati ki bot ki fo ni wawo denga mako ora biyo na fo ni dano chale akto bizgi dano chale o mayara ene ni dupu wa biyo na fo ni gi wano tijwa mini ki chene chero mini ki chene chero do you think these people will go and succeed gen pe butema because wane ene iwa lingo ki ngeji mwani maki fo ni wani jomo kene pinyo piki fo ni gi wano kodi wa pok mich yado ki biyo mi chene ni we are not doing that thing en kama koko dori ye we are waji ni beneficiary spole is af konti ki paris mo kene piki bera fo ni gi gin ene wero kai bene wa successful story moma kachala ama bera wada fila bera no mene peke wa ki njiga chene kido umo kwa hono kum program program pagamente I program pagamente pe ni kwa hono buru keken pero ini tina abot jo madon du kai bera nena mo api kar mo bera wada fila bu noni gi mo mana gen jo mwere madon ene hu karir pris pe tina ano because arenga mo nene aneno ti down wing bila mo detek tina ano wero kai bera mo chene ini kapiki funu gi en kiro jo madon successful store mo bera no mene pe chima kwa hono kum restocking kikuman

ngeen ko ma wala waye ni gawa ngeen ko gal line ko no gal line waye ke yey dana bu cieli kemba o mi yor ke yey dana bu cieli bi do ke yara par cieli ni ko yu poro ke yara bu ni ko yu poro ke yara bu cieli ya ne adu chu mi yege ber bi noni mo that's why well ki waye ni ay social and town ni go ma raj ate in office ba wax ya tigi aba an mi cier a cier waje na to yara point because in pet yara bi no team ge ma par wala te dayar kan ni adn tu wax ñu rese yi ñu benefit money ba ko tera waja ñe ni ma ngeen ka re do routine ngeen ngeen yi te soir ngeen ma gi yeen ba bay bo ligey bi ci timuti ba wax ki ñu mo pore er kay benen mod ay sa ko bo mo ka ra ngeen joy pete bu ko tie ma bi te ngang ni